koydu hadi zamayga amna tanlangu amisna amudu kay woni hu koydu asatu suko te jokku pali amisna isa kay mon hu koydu kat fa fangu amata sanoko dadu kay hawidi foga na tele kana kat hawidu na fuma kay foga famande dare misna ne ngone kerende ni babu ni ko kat mai Ibrahim jungu ni klube de Dakar tin di warte man tinanti per bus na tasbega Hassan Traore yo foga Yakub Koulibal yo foga ro foman daga Mustafa Cissé ki beno Mohamed 5 daka kone yo foga

cha panjimu pwogwa kwamwe akomeni alago lulan pwe baba pandenju ibawugu ajago jonjilo wagutumaki akomelo uwentani benjove ochele gwe akoya yeken unakomwe alago lulan pwogu chakubeje ejo anbojo oni pe ulode nto moje wa bojo oni pe oko wa lode banji bi ju iboge gbo ule ule ule ke obu wa ko mi kutubo moje lo wa lanki baba oni egbo moje lo wa ma ki olohun oba lo banji wa lo wa ma ki olohun oba kizi olodun ma eun lo logbala omi lo mo keto ila meji bo jankolo oketo la meji ntoni nta yo pele bode a ija wale ogbigbi nte bule ko mi bo wale a akemu ogbigbi ko ni baba yon le so mi la lejo lo ni beli oyinbo ni omo gugun ojo mi la lejo pelebe Ipele do moki Ipele alejo donki ogu padi do maje oko mi opadi do maje bali ni keteke bali ni le o to lo into bi jo wale won lo alo mo iki na ja ohun lojo ken omo egbe anaja ye de a omo gbe anaja o omo igbe anaja o omo gbe aye lanaja ejo wale akemu mu ogbigbe oko ni baba yon nja ye le olohun pupo eja wale njo wale lo adama bu yo lodo le gba wale a nko je dide dide ni gabalaye oyin odide ki njo be la te lojo ken Baja a momo bola sa dabi ko di ajo. Ba momo bola la ajo ni ko di. Omo ko ti aja ko yin ko ko di ajo. Nto abagun bado bo nja wale. Omo agbagbo ye mbogun bado ye o de. Ija wale lo, ija wale a. Ipela lejo mo ki e. Ba mbojo ni pe ogun lo de. Bo ija bun lo. Abo bewe lo ebo, ejo mu be yin bo.